0: yongereho mwaka ugundi kumu hakulumu obo na like, actually kizemia kasa na msanju na zalwa kulumu ya New York in the United States.
1: Boje kirikara moja abantu batakufune byokulya ani gamba kwa nibesesa makute gebibuga ini basara ni basaba government abahereze byokulya abantu abazaire kya lero tukira kubazinira mu kazi na kaito zavadi.

0: kare tumuhereze mu amageza akozera cyane hazo msanju 8 8 9 9 2 9 hazo msanju 5 M 8 9 9 8 9 9 akozera ata omwana akaisanira kimwaska ebyembi tubisokera nk'ebirungi omwana akaisanira kimwaska lomsaija mtabukira gamba na nkaiwe omwana obo amugurukya gurukya agamba taliwe era akagamba nti karugomuka agende enjo agisigira asikali habu mwana kuisanira kimu asikali kisusu na njoka tumweleze mamagezi akuzirata spai sana wenji
1: mwenga ujua zina katotike wisenda usamea nuka kumiwa district kato hindo kundo mkazi ugumia raini endo vya ikara gana asikalo kukuni na ikara na mguka kwa gama ngu mtu wa ikara na mguka ngu zaatuna kuisana
0: owaye waki kubaki kilini chekio
1: Takusambu urundi kini kuharaga ambira galimozi matawi ya moho nao.
0: Batabe hohamu.
1: Takusambu urundi ya mgurukira inenda. Atea gumisi urundi msajara yeza gumisi zaro.
0: Okay. Kandi askali, askali amukora ata, amuleka ikale?
1: Askali amuleka ikale, wara mugoba yura vya nadichichim.
0: Kubanga wetaina nabuzi buchala askali, webale mno, hila?
2: Matantante wale kutuwele.